tamba songo ka te tang nan de di tang na dan di nyang ata zap cha zi re o te ge she ko ni jim chen tamo re a te tang na da gen da wa li da ga song wi za wa nga tang cha wa nga te o ta ti rong ga man chi char to pi en jik ten ji ka zi sa chak pi sa ma na cho o ta da ga khwen jo ja zi kan da ni ta ji chen tang a zan tang te to ni ta da gen di kha shi nam khir ji za wa nga tang si te to ni za wa tang dong wa tang Tentroni ta metok tang, jewa tang, loma chi ta ga jawa nga songyo pa li si che rik kong yinpa xila si. Tentang na ta chazire ta na ta ndawa nang ni o ta amen suwin do si tiga ta ta ga saman ta ga amen rani ga rikin rai no. Tanda lukur ta ga saman di ta ga lison chowri shepi na ta kage amen zina ra chono. Ta da ga lisung la pambir shepi na mans chartang na azi mans kono ra pa na zang pantu yokas kono nangton ra shigambab kono tari te dang na da da gan da ni ta riri zinta da ga changka changna chare zina ta zawa nga skur ta zo chare zina ta jichen zina jichi tang nu chambu ta jichen na tangsang azi da ga jigar gsa chirwa zi tang sa gu nun jishyak kambu te nyangan jichen sko Te tang na ta ga xens na chariz na ta ta ga njarka zinu ga ta zo gurin ra mu o ta ta ga zamban ra mu o ta ndirg sa kirwan dari zamba zi zhona dan ra ta ta jambu dari te to ni kha garg sa kirwa ta kha ingiz ka ta ga sangji chomdan di ga ta ga chartang ga kha gichalong ra ka ta masa zi kagyo na mari zi ta sonrab ra ka na ta son re da ra ta ga namsam tokhi kha o ta ta ji ju ta ga mkse ka ta ga songyo ni tamo re si re ta ta ga de kiwi songjian manga yo ka te ta ta shi zi re ta zo njar ka rg sa kirwa ti nang ka nang nyen ta lang tangi o khambak ta tor tangi ta zo khar ka kishen na ta ga njar ka khambak ka nyang a vatsi sko ka o vatsi ga rg sa kirwa ta khambak ta lang tang na ta kukwa o ta shi ta re ta khun jo jina kongni echi she chi ta zo ta ga ri zu in jaz ka ra ri ga kukhil ta lang ri ta shi ga nang ga wa ka nri cha ta ta ga nri karu karu ta lang tang na ti nyang an ri ka ra si o ta ta thak tang nuk ta wa ta yin na ri ga shi o ndamo ku ga ya re tendo ne ta nam khatri nam khre na da ga nam kha ka zin u ta kharwaz na cha ta zu ta ga kuri gir sa chir wa am do ne in jina kuri s ko nu a wi sang ta ni pa li s ko nu o ta ndi ji sa chir wa ko go nu tari te ta ta n da ta ta ga sang ji chom dan di ga ja gir ni song we ja gir ka sa ma ra ni ga xi ga ta ta ga ja wa yo ni ta mo zre te nu ta ku ta chre z na ta ndi chen zu si chen dan dan de in ji zu kra na nga mu ni ta ta ga za wa nga ga na ta khar ga ta za wa ga na ga ta ga xu nga zhōni jimtsan tamōshī. Tē tāng nā yāgir kā sāmāg nāng nē rā tā kāsō chī lōshūg rā, khārshūg rā, ndē tsgē zī chāpir yōsā rī. Lōshūg tā nī tā gā nī rā tā tā sū chī tā tāng nī chēng gā rī sā jir wān tā māngāb jī nī. Tē tō nī shāngshūg tā rā tā tā gā nāpshūg tā yī jā zī kā kharwā gā rī sā jir wā. Tā kāsō tāng sāng jī nā rā tā rī jā tā zō pāchā sthān chāng bōn dā rā gā tsōm jī nā ātā kacī tā gandī nāng nī ngāsī rā kā tā zō gwishtāng tā gā shē kūnō pālī sā kūnō tā yī jū zō tā gā shkā rāb amdu tsani xiarib skunu kuri shawu shawu ili shaktanga ta ndiya zo lakhtiyan dhige xichari dina ta daga kaya shawu shawu luksuna tancho tashagi dinyanga jaba tizina jiksiko kazo injina oda daga jaba tizidokhu taziri oda daga chonmara dejiwi dikhisawu nitamu ta jik jikwa ka yang kazo jik charchin rendu yoli dina namga nga zidanga yazunda na kuri nam zidjangu o tizikan rendu tari te zangna nam kharskunu tamo kuwa langna jika samga Da yin jaz ka da ga ta zawa ngay na njarik rik sa chirwa ga zinu ga ta sama soor chirwi. Ota da ga tangsang azu jarki ka sheli yung na ra trusha zi she kunu ta ndi rik sa chirwa on dari. Te tang da da ga chawa ngay yin jaz ka chazre ta zna ta tsakhang ga tsawa. Te to ni dongwa yin na da ga azu ta chiga tsonma ra ti nikkang janru ta ta jambu. Te to ni ngo ga meto. Te to ni da ga khangji. Njewa ga rik sa chirwa. Te to ni ta ngu ga rin ta harcha za kongni ngotro yin wa nega ga rik sa chirwa nda yi ko ta loma ga rik sa chirwa. Te itang na ta ndachu yin jaz ka ta ta ga chawa nga si. Ta zawa nga ga roko chawa nga ri. Te itang na ta nda yin jaz ka ta ngu ra khangji suwa ili da ta nga zo wa nu ga se ga rik sa chirwa nda ri. Te itang na ta ta ga ndazu chankara ndasji te na chare ta zna ta ta ga achi kongni she ko nu ga ta si ta ziri ta zo ta zo o si sko nu ta ndamu zga ko ga zi o tke ta ta ga ngin zan tam nu tamo siri.
Te tangna ta ta ga kharge shali ga ganta chi na sis konu ta ngi koni shay konu tare. Te tangna ta ga sikum zawa tang tongwa shiwi o ta ta ga jishkum ga dongwa se shang. Ta ta ga sina ta ga ta jiwi nyambu ra tongwa na kum ga nyambu. Te hanchi ni chareza na longsa shopa po ga ta ngi ni sina kanang ta suyi ta ga shali ga dani mpa tang. Kom na suyi shali la te magi war ta ta ga thakri nye chukunu. On the music in Yangata, Caesar case. Tetanata, the Kunishan Nogenta, Chicharezinata, Ota Dag Sheligantachina, Sigur Sajaranda, Ota Dag Longsacho Jang. A new engine Kurge, Jeskum, Domata Saju, New Ion, Sambata Cherezinata, a Lisonta Sushika Dag Kurgeshelion. The music in Yangata, Caesar case. Ate no takutan da ne azita ga oka suari kwa ga ta so jing ga rang ga kwa len tang tar dong ocho chi nan da muzer te no takuta azita ta tang sang sam lu tong go jam chen chre ta na azo so jing ga sama in je zak ta ga kha ga ga jer ga ga ta nam ga ga ngo nga ga ga ta man chen ni ri ri ri ngo chu ina azo cha so tang ni ta azo chang tang sang chang azi machine ni ta mo har che me ka te dang da da ga tang sang azo in je na cha so ne jer dok te wi da tang da mar ga na ma na zo kwa si in da pan chen na da the jelly that Tangata, Pansana, Motuili, Pansinka, Ronyon, Kunotamo, Dikamni in Jazakata, Daga, a Shigsarezanata, so Jingasi, Anisarezana, Tangrepka Daga, so Tenkodran, the Kaka, Kitchen Tevidon, the Moga Sigar, etcetera, on the Tamchaputang, Ninzi, Huazi, Chushi, Kachin Res, Tung in the Maina Cheretanata, Ranga, Rigritko, Shamgara, Rigritko, Yakazi, Kanjomonjon Saji, the Musimarita, Chatanga, Samas Kununda, Tazo, Lishon, Sorishiku. Otan Damugawa, Jipcha Suzi, no Tabkucharezna, Range Yenongo, Nyanda Manawa, Nevrishi, that Tangata, Otag, Setachi, Ranju, Kachin, Tena, Tacherezna, Sama Gazga, Tenin, Junda, Tashigata, Suo in the race, Teno Tabka, Sigan, the Quagatangita, Daga, the Hekua, Yantuas Lenjun, the Kachin, Rezno, Tajim Santa Mosri. Oh, yeah, Tedonata, Daga, Tandi. Konisha Kunugong, Australia Jono Siga, Ta Achi Jendeng Shaleona, Daga, so Jingas is Kononda, so Jingas in the Injazaka, and the Wokosuari Kwasui that Tangata, Wokarniga Taga, Jongan the Tamchikanayon. Ta Kapsawa by Injana Sharezna, Wokosuari Kwaga, a Jonglikanayon, Tetanata, Cheretanata, a Jonglikanon, the Tartata, and Dordizan Mansion in Australia, Nach Moseretas Nata, Sapcha Tampuga, Daga, Siga, Shompel Shepi Kapsa. Ota uchi suari kuita, sikum gokorka, jung kahi, motu chita, zombi, huizung, mongusik yopata, sita, kone chita, subject tungu kapsata, huja kangangana, sama gokor yoni na te, motu dordiz yitsa, tetana tata, orka chardi lish, egochi maker. Tetana dan, the nichazrezna dan, dere never kovatang, a jung suti kachonsal zamta, motu dordiz shena chazretasna. Wokasuari kwaga jung ngahisa tokwita kemang jiwi tsamba. Amanshi dawi jewu am ata somaranza ashi shawa shungwani zonsi. Tetangata daga amanshi dawi jewu ata daga ndayinjizika tsazire tetangata daga tandi ngotun chembunde iko kongningi ngotun dordizi itanga. Tetangata daga nda kongchayon den jamsu kongrika gongpa hatartata daga hisha kanchipka nangna songonu. Ota nda kemang jiwi somaranza shung sukono kongrika songa tarta tangsang kewa manga ga tandi ligan da zongda tangi daga nda nreshe jakoka. Tetangata kargan nreshe jakonu gu jimtsan chareza na ota manshi dawi jau Jongling di Rangatang Nishelisona, Tan the Waka Taker, Janani Jananda, Jagarni Jananda, Tamore Tazana, Dinanata Daga, Lichin Sumgan Antoyono, Ata Lichin Sum Scordazo, Tama Lorjig Tangin, Jana Jagar Sigrishil, Jongling Sorg, Tetoneta Daga, Tasuka Sorg, Tantacho Sumbugan Anton Dini. Tetonia, Daga, Wokosuari Quagata, Jongle, Kang Mang Mansgata, Mangshi, Mangshi, Daga, Wokosuari Quagadanton Tain. Tetonata, Daga, Tansan Kiwarka, Gendigeti, Sonata, Cheresnata, and the Tawaka, Woodsambu, Kamishon, which has a race. Rita Rata Cheresna, Kirget, Tirip Chickenanga, Kiwa Chicka, a dental chicken is some need, the Mosgamaris. Kochanda in Jazakota, Dagandi.
디럽 덤바니 디럽 직직거와라다 키와 멍고거다 다가 아중 남아나 초과와거다 아저저기 다땅은 드케다 아름지름지 점니 어떤무가 휘차즈레스 다차즈가즈나 찌기차레즈나 어다다근디 마셰다위자오 정거 아다 바르즈먼자와스고너 땅마가 휘닝 남아나 초과티나 능거 능퉁거 레 멍뇽 호로노 아티토니 차레즈나 오치스와르과 비서저기 다땅은 덤무가 ཏན་ཅི་ཡེན་ནོན་དེ་ཡང་ཚན་ཐབ་གི་ཡོན་ནོ་ཏེན་ཅི་ནི་ཅི་རེ་ཟན་ན་ད་གོང་ནི་ཤ་གོན་ནོ་ལེགཅན་སམ་གི་ནང་ཏོན་རི་ག་གང་ཅི་ཟན་ན་རི་ཨ་ཅམ་ཟན་ན་རི་ཤུ་ཟན་ན་རི་ཨ་ཏམོ་ཡང་མང་ཨ་བ་ཀ་ཡང་སེ་ཤེ་ཡེ་སན་ཇོ་ནོ་ཨ་ཏམོ་གི་ད་གི་ཇམ་ཚན་མང་ཏན་དི་ད་ཏང་ད་ཏ་སོང་གོ་ནོ་ཇམ་ཚན་ཏ་རི་ཁར་ཚང་ཏེན་ཨ་ཟ
tupchi ye tangla suwa. On dhe da nangtun wa kishi go, da khwardin jizhi go ta li da, nangtun pansam suwa o ni kargin damori. Te tang na da da ga chua si tang jawa yo nu in jizhi go da ga tan di nang na leo da ga jara chiksam ga nang ga da da ga leo kosam ba. Ara gobzhi wa nda da da ga khasi ten o nu da leo kosam ba in jizhi go si tang kha ten ba si ki. Leo gobzhi wa in jizhi go man tang si ten ba si. O dhe da ga man shi dawi jawu. Tan dhanavali ta daga mara achu uka suwari kwa ga ta zhunga nangara ta daga kharchang tenang azi daga dhobjongi chuga uka suwari kwa ga nangtun shi shetakda daga chuaasi injaz kara ta dhani mara zhunga o ta zhiga insami no te inu tabka ta ngiran dhani injaz kara ta daga o manshi dawi jawu dhanavali zhunga ta tartaga tichawarta ta lu chiktong abjaznan dha Tito ni ta lu nishtong zinan zha kantar jang ta lu munga tong chang gori do nu ga lu o titsu tiyan rang mu di rang kang de ta o mew ram shiong ga tsam khang rang chak ga ta jenshi ka shio yi ta jirwi ta man zhong ra nyami khang mungo ra na zhiga na chok sup chi ga kap sa na riri la ta si chio man shi ka chi tsa zha Tito ni che tab ka rig sa jirwa ta mungu ten wo ka si Te tanga ta daga khwardin jizhi suyi da tanga ta daga achu manzhong ta karchang tenang azi daga domchi shiwa tarde na daga tangsang achu wuka suwari kwa gande manga zhongli ka huicha simtong laka yoke zi shekundari ta karchang tenang azu laga yunggo na ziga harchi nitong tamuri laga yunggi wasari ta daga ti nangni ta daga huicha ta karchang tenang munga ta huichin li karchang tenang lobjong echu ga ta azu lobjong yetana ātā tā gā huishā mēni tamu gāngō mañjū gā tē tāng nā dī nāng nā tā tā lukhur tā zō sī gā kūr ndā nī tā tā gā nā lōng chēn rā rā tē tō nī tā nā gā jī cīn rā rā ā tamu gā kūr tīng dā gā tē ngā gā tā lukhur tā yīn jā nā huishā kūr tā gā nāng nī yīn jā nā tā ātā tā gā sī jī manā wā nī vār shē pā gā tamu gā nāng tō yāng pānsam tsukwa tē yō gā sī Chaga cha ni inja zika ta daga samaga kurnda manzhong nang ni chariyazina ta atso joro amman skunu, amman nginzin ra, amman dajong ra, amman gargisa kirwa ga jordi ra, dazohti na zika nyungni tamuzri. Rida rata kantar chang ta tsua siga nangtun waka ta zombu yo ni karge tamu reziri ta daga tkhe kuwa lang na chukwa skunu. Tani da chariyazina daga sikum ga le sabchil tawa luksa iti ten yo paasi, Ta kunga sorika zhong munga ganang na ta da gandike ta azo samara kum gande ta leera sabchil. Leera sabchis kunu nanga ta tuanchin chiu chiu tar kari. Te tangan da kare kari da tangi ta zhongliga nanga dike tenwa nu chariyazina. Chig da gandan dani zamba khilaha ga samnu ga ta ga bachabota khasiris kunu. Ta da gandari ndi nangni inja zika ta ndawi na tenbi ta leera li sipchi tenba shiwi ndamu ga chamba chik songa nu jimtsan ta shigri. Te tangan da bachabota khasirin dara kuni ngi ngotrun dordi nyunga. Te tangna tan da chiga chardi ga chata nordi za shena chere zina tan da karchang tenang ra ta da ga chorongan shangchi oichi surik shamjiga langa chedigi li da tangi da ga peja mari huichin kanga khwari ta karchang tenang azu di mambari ka ga laga toni huichandar ka lobjongi konu diso tamosri. Te tangna da inja zika ta zomba po inja zamba khila khasi kongriga inja na ta da jawu chasong de zinga kap. Ta tirib jepa gukab, ne ta ta ga jau ga larmen yens ko nu ga larmen ta ta ga shokri chi manba, o ti nang ga ta tasika manba ta kali noos ko nu, te xsi xam shong aasi, xsi xam shong nu nang ga ta si chigda ta ga zo wisang ga ta ga xtang tu ca, ta tangsang inje na zo wisang ca ni ya ra, ta napshok ca ya ra, to ngari ra ta xtang ga war,
ota ti wartari te tang na te tang ni tani da ga ta so shi ka tamba peli da tang ro tun za za a ji ni ka zang gong lu chen bu ga ka wa tun ni ta xira hu ye ma ra he wi da tang ta o tani da ka zang ga man shi ka tan chi jil he chi melon se chi a ta ga ta ga shang ku to me ka kor ka ta ma shang se wi dro mi sku no on da mu ga ta ga tan chi za za so khur da ka zang ga ta da ga ndi a ba cha po ta ka sir sku no dan za li da tang i cha re zna ta kap te ja wu mba li da

0: tanga jauga ti chana jauga lai ondar se chen dan dan mo go khicha cha chen na chi re o ta gen dan mo yin yong zo te tang na ta ga ka chang ga ta ga cham nu go khicha de in ja zo ga khar chang de na ta kong ne nge shen nu ta ta chi lob jong go te tang di nang tong ga thani in ja zo ga ta ga go ra shang kho te to ni yan la ka ma dawi nahtan bala suqwa taan daga awaka dangtun phansam suqwa yoke te dangna chua si tang jawa korni ta kungni shek konu ga tge ta daga sepchi tan baas konu awatari te dangna daga ndi daga yang nangna yang daga chu daga wachi suwa rikwa ga chua si ga korka ta daga karga yang nangtun dhe yonu dachigre tani da chare zina ta lukhun ladrib kan zala sarwa ga dordi sangtik dhoma shisha wa di nangna yang chare zina ta sishu kan tenba as kunun dhamu ga liya chik samu ka zi tan da inja zika kongni ngin ngotu yi tanga tan da tang sang achi ta ga chongun shangchin ulik surik shamji khang ga ta ga jiri ga li ta khuichin yo nun de chom je zika ta ga lukhun ladrib ka naik shok jiga zi tke ta ta ga lukhun ladrib zang ta ga di chomba po yi yinu yi li tke ta ga kuchata tke jiga oka re dara ta tang sang shamji pa kakshi ka ta nge shamji ki li songna chare zina dordi sang tke roma nda ta chaga nang chun dan de nge ti songna nyaman khirab sanggi zang gan zayna re si Nyamen xerib sanggi zanggan zanduggan da inja na da manzhong xewa matik changwa se je tamo manzhong zon. Di da gan tan jawa che chong niyo no nangga tan jawa chewa tari esi. Jawa chongwa inja zaga da ga da da ga nyerdi osar se je tamo ziyo kasi. Rizhar da gangtar jang yang nyamen chemo dewa zangga lukhon lajab ka songa tani da tangi da o da da ga sorik ka tamba nda pe ju ga chata chere zina kong yang tukhwaan deh tiki da tangi dikhe da sharab mhamba nam ga tona yang da ga dorsa ga zhongzhe tang chiwa ka zangga nyam yunga dewi da tangi dhamu ga kor songna yinna chik chik wa chima rezi ta tasir kun ta gangtar jang da yang hui nyang ga kor na yang chik chik nyunga ga rik sa chirwa o dhamu ri
1: Nyen kena ba Di chuti gengi, tangdi ya dey tong zibto nensin tong tsum dini juwa. Nensin diya somtik ba tang don zin ba, ayang mu dhuma tang. Somtik gen karwa, lardi jahi tang, jahi don zib. Darkilwa, shiglu. Chi darkilwa, gengchak cerang tang son marin chi niin. Nyan kanan ba, da di muhi.
2: Dil zil lam tun, kya mu lam ni, che la kaap shugo doi kan.
3: Drive
2: Lampton, Joy Mu Chimney, Chilla, Sand of Shimkin. Drive Lampton, Nyan Mu Nguyen, Chilla, Sam Kung Jalikan.

Ya ganjin khabi jongje samkin lanji chinambi nga to de la ti tar tang na ba si samje no jin ban da ye nam sor ngin jan ngin yan ting khang wor kub long chin dong song sha chin rem jil ni to ja sher bkhin ni nyam ge du ku no ga da ju lam tun ge le tnin nga na le tsin de zum rik ba tang don zin ba to din jain ja chi khalo tang ja chi lam ru yo nga nga chi ni ma re re jin to sang ni so so ge nem ni to ban de ka pr kal mun ta da sin on da ding lang jin ra min nang tun na su zik tang ni dim jil ki de jig tang de tup ko ni chin nam ba kap de ko ne

0: ngam tharang ge chhir khur koni on da mo ge ton chin ya mari yoni di kun ya achu son ne nyam jog ji shi ga ha jang ge gar chi gan du ka ta nge kong ge she ko no ge shong da sam bo yin ta na ta chun jim jir ke khir ka son ne ta sab chu na ba ton jar yu ke jim jir den jig ta ha par ta yar nang ge kam da ta uz ge chone son na ya nyam jog sa ren do ni tu mo z ge ti ma sa da chu da lo ta uz ge chone son na ta yar khan de chi chak chir ma ni ba chak chi ni dan charshu de dum ta sa ni ta kakrna shong gyo ni tu mo gne cha ja ti ta ko chu lo chona ba chi ger ma ran jo na kang thang jo go na z ge na sa cha thar ma ju ji o ya lam thar sa ra sa cha ji min lam ji me sa tu mo te rang ge khrom ma ju ji on di kun ni nyam jog ji ra te jo ta chu chak ta shong go no tu mo yin ara ra ta chak ta ta shon ni chi che khan ju ji na da yang na chi sa cha thar ju ji ran da yang na chi chi go na o lam thog ne je mo ji da ri chi tu mo ye ji o ya ta chi char sa yo ke ji lapani gi khir ka ra chu man ji ni o tmu ko ni so ni las kwa chi so ni nyam jug ga shi ye kwa zge ji ndo yo chul pu ko ni chu lap chu na ba ga nyam jug zge ji ha chang ga kar chi ndo ka ta ga tan jing thir chu lap chu na ba ta lu ga ya nong ga kam de chu den ji ga ni ya nong chi pu z gru ju mon den she
1: xi a zi te cha pa nang zi Sipa mungu shikijang khabar jia sajil uta tsiliyo.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཡང ཟང སེ བི རེ ཁ བ ཆེན གར གཏན ཕན ཏོ ན པ དང ལོང ཆན དང ཏ ཅིན དང གི སང ཁུན ལང ཅེ ཆན ན པ ར ཁམ ཟང ཨ ད ར ཐ ཁེ ཆག གན ཡང ལམ དང ཇོ ཅེ མན ད ང ཚོ ཚོ རང ནང གང ཉན ཐིན ཁ ཨོར ཁ ལ ལོང ཆན གི གང ཇོང ཤ ལང གི ལེ སིན ཡིན དེ རང གི གང ཇོང ཤ ལང གི ལེ སིན དེ ང ཁེ ཆག ལ ན སིན དང སོམ དི གི ཤེལ ང ག བ ཟང ན མ གི ལ ཡིན རེ ཏུ པ ན པ དེ རང གི གང ཇོང ཤ ལང གི ལེ སིན དེ ན ང ཚི ཀྲུང ཁེ ཚོ རང ནང གང ཕེ གི ང ཐོང ཚོང སོ ཁམ ཉེར དང པ གི ཏང དེ ཡོང ད ལ ཏང ང ར ཅིན ད ད ཚོ ནུ གི འདེམ ཁ ལ ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
4: ཁག
3: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
4: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག Tani Trija, last of Pata, Danatonzi Ja Kalazuchungo.
3: Re Chunyasini?
4: Nanyan loves on Tanzan Sera.
3: Re Chunyamli Kunzukun Gazan Baina?
4: A yin yin yin. Machu Nyamikuna, surely Chili Tayukons Sera.
3: Re Taikasunyamli Kunga Tonzi, Monshekitan Cherons on the Rela Kasan Cherons.
4: Kasan Cheronjo.
3: རེ་ ওদমি কিছু নিয়ামলি কা তোনজি নাকাতায়ো
4: ngacho ta tonji nakazga nga chug zu tomuz gune me ta ta itana jamba tonji ratar ta iku ta ndani ta sung jem tonde laka ta naka jya tomuz chong jo ka
3: re karton teron jem te inu ge nis kala kane chimuz re
4: jem te yekono nis la ke ta shi ge te na shi sha ge jem sin sha ji ta na de in jem tonz ge te na ta yang nyam nga zga khi tani rang ga chong lom yang te te na chi che nga song ta ra te han chi ni chi nyam je ye sari chai nyam je ye sari la ma ka so mu yi ta ge on de ta na ta ta sang jem ton la ke ra shi jem ton shi lang jo yo kwa shong ta
3: ta kharson teron ni ga ndigir jemto yena nyamje lese ni tumu ni amang
4: yok yok yok nyamje yese ne yok nyamje yese kon chob mang khgo chig nanglog sa ni yong ni tumu re da shang hai ta yang na nyem bo la sa ga ta chura di chu ga ta chig ta ur ga ha ga ta thu ni chalam je di ma kha chung go no ta chang go ga shog ta ni nyamje yese kon ma yok
3: je je ta nyamje le na su nyamje ka namba ta chig ye go na
4: Nyamjo Kalaki Ta So Injina Ngachuga Tsungtag Dang Yananda Nirkuga Kirge Ta Chao Gustago Tilakhane Hara Tsungi Tanita Ngachi Ta Yang Dev Tsung Kungzuk Shini Dali Chai Makaso Ta Ngachuga Ngiwanda Hara Tsungju Nyamjo Jaru Tari
3: 제제 뜨기나 다 가르선 테러니가 총 하름 스무지 겹다
4: 총다 고르모 통 니스음즈가 총 만에 다 니르코 마르주다라 다 마카소 지 야르마르가 지 망아즈가 희주 다다식 쪼리 나 손제나
3: 제제 뜨기나 치슈가 냠리칸데 니르고르타소 냠리칸이나라 콘센너
4: Consider. Le dana na mang sobra tera ya ja cha ja u iku da ma kan ra tera na na yonur
3: chu rang ge ta sang ge na chi sun yam ni khon te nyer gur ta su ge jerm ge la kni nam zig ne le nyer ner
4: nyer tong nyer kh sag ni ge lo ne le nyer ner da nyer tong nyer kh sag ni ge lo da ma kha so to tong en jana chi kha da ta ka zong ju da ta mu ge le da ra in jana ta re da ma kha so kha da nor le kha da ta ka shur zong ju ta a me zo jer sa zong da le ta chung lum de shi ni dum zre te da na da da ka da rim jin da ka da ka da yang chi kha gu shung de ra chi chi yang ton zi ge ring da chi ona sha ge ba zi da li da ji shu ji ni ta ton zi na khan da chu rim jin chi che ji che la ra yang na chi ma chi tang nu ge jim sin de
3: re ton lin de nyer nu kor gum thani ka kha chi chi yok
4: ta kha kha da shi yok go jim sin sha zi tang na da chi chong ra shi ge kan kha chi bu zi yok so jung ra tacho yiku harluk sarluk yidali da dawarda rimjin dandi nga chugu tsunglam randa chiga kol chiya nga jogo na jimsin damari
3: ari ta nanang zinang siya kichu jimsin tenindi ayo
4: nanang yung manyo nga ta dasang tukotong shikini
3: ari ta kichu gongsan da tawasang gina temshin ka sani rangya mako nui nirala shangshin shinang soso mako nugu gongsan
4: Dei tangna ta tangna mungar nga cho nda ta chiga zobchaya na cho ko yang na chiga salang ndani ta khayara ta yiku maran devkar ndani li tani ta yiku nuk jimsin tamu zirir cha mangwa ga inja na ta nga chira rangga ta di kharkamra nda khatsara nda shok gong indro nga ra tonzi tsama rangga li juga charja ta yin
3: Re, chachu tonzi nda chachi chasgiyo?
4: Da chachi inja na rangga saagni ga nolda ka khaya tagma ga tagma tag changli nare ta chang gzi chang xsi dali te dali ye ma nyung na chang no lk dar sa khil tagma ga kha ndo dgun da yinar
3: re chachu sa chang no rt ta so ng ma sani jam ba ga no rt ma shi sa ga chachi rang ga kha din na chuk ta shin su ko en na chuk ku le na chuk ndo ga chuk na chachi onar
4: yo nar yo nar da nga chu so ng na ta sma ga ndo la ga ji ka ni khir ge chin thon bu kang sep jil dan thon khir kan tho chla tong so nga ra jab jar ni khsab den re de dan nga shu tag ma la khara ta nga ab jil ni bden zi da le ta tag ma ra nga che pe chen de ipe kon da da cha zi zi tang nan da na rang gen jung ra yang na chi ge re de ge jam ba tong ti na chi da yang chi man ra sa kang mang la la ki yok de ko da ta sa ma nga che tag ma na cha ko yang na khir ge nur lik cha par tang ye wa la ki ra ta yang chi jung je cha ta yo ni ta mu re
3: re re ta che chu nyam le khang na ni halam chi mu zo ta bar ko se ge na na
4: dar ko nga chu ta ta kong sa nyer kori cha cho che tho dong nga chu nyam le khang ga nyang da le nyer na re nyam le khang ga nyang da le nyer da le ta re nje na da ma kan ta rkh so so ga ma kan che ri song da ja cha ja u chim sang ga ja cha ja u ga ma kan tab je ga da le ta zo nyer ko ni tum sir de dong na ta nga chu tem chin zong sar shang son ji na rkh nga u ka rkh nga u da nyer tong zgra rngab ja khal ga da tum yo chi re de dong na 다다 추가 그렇게 마크가 냠리 칸

0: Dona ngochira targa ingidra ma di thokkar tul hochin ho ma shira yongi payla yongi zaga ta rung saagni na yopi rintang janga ko nolu kha ga jashan to thonj janda gir atab karta jo te kalmare ko ngochu te khari re kyo mo
1: re ta kyun dola sa cha gre tik na dola sa cha nda ni ta rung gan dole thonji gi nang di chachi so na do kan kan na oksan
0: Da zuun zonjina dam dola martuk bi ukchim zolun torgun ga sacha mangaz gam zonara Chachuk zuu da rungi saagni ga da dungumu da norin gara nzhugul gara mo Saagni da zolun torgun ga dana da jiga khamu sergime ka da ayarsa gamba sergime ka dharada thonzi janda yorjo tukso war mo Niya mo da zuu shaagina da ukchim nzhugki norlu khan da dukundub shirdima gyam gona da da war ukchim di norin da suk Kukhandu gharib tangtang karkunu ti hanchini darunga Tuanji namba nachukzga gyardangda daghzul Chachukkum nyam mungazgar ngana kiam tumno Tuyang jigizga tabnun jambazgin khazgari
1: Chachuk gongsa dawa zongina daasang tuanji ergita kiru
0: Ngonchi gongsa zongina daartang Shongangina tuanji ergib chiksigo mo Dinanga da tuanji ergib yedda mozgin dia kiru yo mo Da soso ingina Norka chukchukzikunu ngochi Shai shiba chongchongra Lolo gamba diya mugizhagi Norkhan duk shiig shawu yixtab tang kham tang digi dung dungna Sogu macho gira, sogu aran changyo ji damo ga adungul meka Yang Norkha ga maadzir tut saatab ka Daga niya mongi na yang Norkha riri, Norkha lib zizhigi Chitsuk ka chisa gunar da daga chomra agar gung kum Mungtam bi gung ko tang tani zhigi da Norkha lib, Norkha riri zizhigi Tonji nakaz ga abzirnga nga dhug zhigi gai dung zhigi da Digi tonji dung zhigi yang Ma namba ga rāng gā chās gōndar dā, rā gāmshik dāng tāmbā yī zhī gā dhrmā yāng māndān dā gī līyō mō, kō mō dhī.
1: Rē rē, tōnzi rē rī gā chōwān dā, tā mārīg zhāmbā tsōngi nā rā sī nā kārzu tā yī gā tāng tāni tā mō rē lā?
0: Rē, dā xō ngō chō yār mā rāng dā gī tōnzi chī līn dhēmpē lā sōng dā tā sācā lō, sācā sō sōng tsōngi nā ngarizigshig majd derga ngarizigshig jambu ga ngarizigshig yang de jamba ga jama zig zan se tomo ga de da ngo chu thol jin de xat yo kudra chomri gun ko dong te ni jig da jama man da ri ri ri de xat yo kunr mo
1: je chu konsig ngan zamba chu na
0: ngan di konsig da da ga thol chi jo ti tora de psar tong jung ngan zamba so yo mo de ngo chu ngan zamba nyang ye dum dor chi sar na
1: Жи жи та кичу консатав сангина тавр нернуга несин раму шмуже
0: ngocho konsanda damphergi lamkashugi jiglongo jirnga ngadugzun gorta digi tu mana ngocho ranga sagni nim songina ranga sagni nim phergi jigiz ngocho tivji gi shaiken ngocho konsanda jigiz tivji gi phergi do jigiz jugni nam badam mozur mo gemtsin ngocho ngocho khonde to chara sha jong jig chong chong go thochon homa dagdarla dagin nuara da ni jig chiz gi tarje turja chiz gi lakin sha ga ni ni ngocho ochirni ringanzam ba ni tu chajiglo ucim songun songchen ge da thorji gulong ge ucim songun songchen ge da chi sik gunur min khomin ja gola tin nang ge songun songchen ge dong yin ro mo de ge da gong shi shu ni sha nang tar ge tur ge lob jang ge nu a yang chi sik la kin dong ngang ge mo de ge du man ang chu ani chi no sha du man nang phej ji ge lam kan dor yang jo jo shi ge yang ge ya
1: je je ta ta thung mar tu gun dem tin tin de yong yo
0: ang chu dar ngan de yong lo je mo lob jo de yong gun yang lori lori ngo chu yong gu do thon ji kirong no ra yang yong ji ge nyam nyong ji chu ge no ra yang na sem chen nan jin ji no do man ja ge mo lo yong dan lu man ja ge
1: ta ta lu ta sang ge na dem ten ten ne sig nu do ge ten chu rang ge phan di chi che hi de ka re
0: ngo chu shung ngo chu do mo ge kar tg chim muz ga yong ji ge phan di chi che hi de da chi ni rang ge thon ji do shi zo che zo gun no shir tsung ge ge ni ni Shirtsung yin thamna matsal tarung ra samchana khyabchung yin tatsi yitabka. Khsamni ta ngu chundi yang keli panchana de yung nung do keli yirgindra mungga rangka thonli tang jawi keli yang mga yung kumo ta chotang nyam yung jiri yi gyuang na lobchung yi gyuang mana dechu lakchaya mga zi ngu chu shanchaya mga zi dechu lakchaya mga zi nga koshuk jiri chizgu lobchung yi gyu korka yung mga zi gu kumo.
1: Ari, lopta chemu ngitin ni tar shini shira yung rata su wakai zonru dekhi ngir mo?
0: Ari, ngin uzi wakai zonru dekhi.
1: Re, cheli tamuzi jantan shirkuri yung kelen jikna wartana gada yuk?
0: Gada mek, xo ranga nyam nyora ranga lagalina tukka. Nga ingena lhovchin ngulzi nongoni kawuzik, yang lhovchin lirgo sarpik di indomo ga chizgo ligzera tamo ligdani mo, di lakana shiga ranga zangchaz zik.

0: Yan zat sedan bir gelutan jinam tang longchen dang jar jin jab ge sankhan han ji gab de tikchil yin na tarta nam ba chosan jin ang jin ban da yin ang chu chorun jang ro nyem chin khang work long chin ge che de lhora ra lhoson de kata le dip gonu ge nan zum jang ge le chin lhorin jer ke yin lhorin jer ke ge le chin dam soni shana zan kur ro chig ranga ta tong ge le chin xsim yo ka ta ge zar da wa ra zal kha ba za pa sang ge nin kung ge ti chul chig ni ge ni ge warnde ta tong ge gonu ti na ter ng ge Zamji ke thorin jer ke ke thaktung le chen dav jili dali cho yangchir thana zomuk. Tege thangdi zankur shchi ke thorin jer ke ke thaktung rkalam dav jili dali je chi nyankun namba tang lhanda. Nyamzum shongi kaabda yi lablang yi yong thar. Dina zankur shchi gran ke thorin jer ke le chen rkalam dav jete yang chu. Lorin rambia danga ke choni jawa jilanga chata hibshar na zomri lhob jong ra simyong yo. Tian chi ge lo song ge jia xia leng ge chan ban de ji li de li ying tang di ge yar neng ge de yin ji ge de tang ra yar neng ge di su ge de ge yar neng ge xia ba leng leng ge la kan ying chi nyam yong ji ge ri nyam su de xi yong yo de na de ren ge lo rin ji ge le cheng ge zam ji ge ta tong de ji li de li chi nan ba ge nian le ma chi zeng jo xi yo zena le cheng de neng a chan ba ge ni ge ge yo chan ba dong wei na lo song ge jia xia leng ra 찬바가니와 응급천옥전의 샘자인 디나 데른 그 소송 퀴즈 살은 그 찬반 디나가 고브릭시 오는 거 당신인지나 다 도마 남지 진금 코리그 송스튜브그 느끼지 성세고노 랑진도 무즈긴 랑진디 초라 단시시 비르금준인지나 Ништунг нергага лонди уржун цолм торгун жинкэм симжиглэнгэ дэни жинкэм ргага чилиндэ ловжун идали рамжим симжигл хомага ламнилэн линкэн гэн чигмужай тартан жина та юшу ургран шун кэл юшу жун чир дэни затан дан нэгли шапс тигнин дана ликанерсин юк дэни ганага дэрнгэли цэндэв жэ дэчу жинкэм ргага чилиндэв жангнуг nyunga nyamnang tang shorda yung da jachi lhobchuk namban chonu shena yang chu rangrang pasa payil zarzak tang ga rtewa shibi da shchinkam kori gandha songshchub yichu ga ndakhi ra dani jindang gan chochin di chu ga lagdan nyamnang da zoyang shigi shigogu shigogu da zo choni kabda yichin daga chanba ga niwa ngagam chanang choni semra ga chanba ndi nang ayang jachi nyankun namba mgsil jachi chimdaga namba zu zu shayinda dhugu de tanga ngangdiin chalung zhungwar ranga chimtsanga armang zi dambu zi chigi dangu ga dikur ga jalam somig zi gib jitdi yang chu kabda ragzim zi yichu yil dina dirang gali cindi nang da gobru shibi nang dun da ragdiga zi na chukha kapsuk zamchi namba ngobchuli yina dar tawa zi rita ga jachi nyanku namba zu yung rang ranga rgakan shir so tang tambi che namba ga ranga jiga rgawa ra shtuwa miwa rang ranga karga yilang gugi chazga mayo na nga yang shtig mani ga shtig nyon zi na zi ga che namba ga nyanera maratara yang rang ranga karga samsuk an tashuk disu ka gobru kar tarda nga chuga le cin tatung kanga rkalamdi shigju ra dani diranga chamba sosob jiri dali nang dun da daga Nyamlin nantan datag nyamchuk kachig nyanju tang shortan soye chuni nyamlin zi yongshu taga yang ariwaazg shorab shayan udayin. Yadna darta dirangga li cindi chanba dangbu lhusun kujja shayalanga chanchong di nangachu urngi zishig ju yil.
1: Dambi khsun cigri na gaitan lhubin dengchu ki lamchu yun.
2: Dambi khsun cigri na chlua mebi lorpuk ji khshukba yun.
1: Dambi khsun cigri na gubr gawi gdamni ge zhachir yun.
2: Dambi khsun cigri na riwa gongwi khuqsim ji rjuan khang yun.
3: Khosu kibji khshalang.

동우 갑다 시스탄 럭부즈인 데임바 갑다나 침층금 릴완더 진스 좀비가 죽터타버리스 거영라 중정드니 잡출라 수관더 담비 갑다 이땅드 무즈 숭나 이나 갑다 이땅급시에 탑 더 럭터시용나 침득의 샤이그 심거 김콘디 질은 사무시프 Rogrami tabnu matsik, shayin dayan karga jangtik goni kabda shibi mughin dhrtun tabgasi. Taki mughin dhf tantang na yinna kargi yin karga bada yangtag chobrindi nzaftun yi tabg. Dayan jina kabda yeshtan ta yuqwaaz dimnu ga karga rgimkura chachiri. Dani gub chobi kabda ndaga chimtsangan galwaan da se taba. Nangmaga warandi samhirar jilin shibir shkandib dang yungna da chimtsanga koriginda yung hrngar li chiamtan jengin jirtabg. Shibi machim jinkinzgin bi chani chimdaga tukumar shayindib janglugu dorngira mamtanbi rewanda fchiridali arnaba ngomanda danglini tabju. Dimchongsa ranga semkum nyomjigra shayindi yichi ju. Shayi chongjugo jirimda longsu juba. Rangilg ngangni fchirug jahapchurndu zaju. Tani ngangarjila rangugu goni shayindam tsarlong zhungur da rirgiga shtatbi tablam. Chimdaga ranga semkirnda jenyong uhtatungwaadang shayindi uhtanjigra chamtanga tsarlong zhungwi korig zhugtani dali daga karga lisimdeetanga ngangni tsarlong zhungur arugay ganji gugasi. Nda shetib dungo mori. Kabda yuqa yungna hama wichigo wandeyang ar jil nuk tangsibzig yung tabgasi. Jil nuk tangsib di chuni chimdaga ranga yung aranga ranga laka rewa zunga dalini. Aranga semkum nyomjigra shayindi yichi, shayye kirga shungu nugun tsarlungu jirimda jigjig ranga ngam tsundu shachinara longchu zaga sambi zungi. Dani rangi zirzi kirtangani tafsiru korig njirwaadang tanbi karga rangi ramdagra jafchurnda yechuga tablamda rinyechu, zaju, danida ranga ngangarjila rangu guwani shayindam tsarlong zhongju di rirgi yechu, dadaglaka na chun tsuwar ngiga nyamdanga lakani ta shayindaga

0: Oh, yang ge he yin go.
1: Tukunan ba, tena warkum de nga tsi san kabe ra amchuk tseftin. Zachi ngagam chi galang vi, tashi kawa karu se ni, dhona nyamu shi la nyam go ronyong zi yil.

0: rmanzhar zaksam jin jung kong na cesuk gam jung kong dang tengduk gam jung kong odeshkil jim jung kong in la nga zu tamung ga paksi yinbi nga zi nyam da hsang sim jung kong song shu dang zihjin jil
1: Adjel stir sarngir.

Tukunamba, tena warkumde nga tsi sanf kabe ra amchuk tseftin zachi ngagamchi galangvi tashi kawa karu sene dhona nyamu shigla nyamgu ronyong zi yelp.

0: Yaa chukulanji, tana warkumde naba tsugu Mala chabtang yangchin nigu shabi kakhe Simchung dibi gama shibar sanrugshi
1: Ara, talo yung nga Simchung dibi agdanjin shitang nu
2: Yangaw lamar zin mao shitang ziga
1: Shira yungi kakhe zhu tira kafshang tarung me
2: Kafshang me na chukku kakhe ka nangtun chizgin
1: Kakhe ka nangtun da kharchingan bodun pachir khchigri
2: Tazi na Simchung dibi bodun sawu zhu cha
1: Sonrungwa sawuzga semchung dewi dekho narabshay chimek.
2: Ya, chasirga?
3: Ya, ta alag tigji chan tig tabda shi chasgib jishis.
2: Tamani me nere?
3: Ta tang tondag mangara mungun chukhsa nishis ya.
2: Ya, yangwa mangan chukh jaw namna?
1: Mara mara mangan chukh chukhundari.
2: Oh, ngazi ilar tajun tigtig khertang ta.
1: Changmar kangtang re, tangwar kangjinra mangara. Niyak chirjuzo ta ta tar ya ra.
2: Ja, sazgna tamun jam sazgang nao ne?
1: Tsangma tachag sehag chigda nara akha dekhun yara lang tangt.
2: Ya.
3: Ya, ta ka ganju niga kardga marchira tsangshti zishi.
2: Jaga tam tun zimela.
3: Ta ma yung nu mena shaga terang ta alag zungar kimdini nirig nari mafchan chorsa ayo kerti.
2: Ta chizga nara?
3: Alag cheka objari ta shim muzgib shanan da muzgir.
2: Ta chik uji eo da?
3: Talu cheka hemnu shilu. Jarkil orkilan tukje menin kamshuku yinan randum kambu aranzi nama sen zige yungi.
2: Aranzi nama kura manyung zige.
3: Uta tansh koli kanin choftan zige jangnir. Ta lalif shinlib yok zinir, yang laliyev lomji mek zinir, dal hardi zige nam chochi zinir, tak donzi zige nam shigji zinir. Yang chazge echi chekan chen zin utayi.
2: Chiyang rima shigji zi tan jude.
1: Ata zina nga shigji zige marni lan jogu sa uta.
2: Shigna mando na yang chira chigli nando namna.
1: Nga kom song zige.
2: Ona ta chigzi je.
1: Chamo mafshila chiji nga vlama mansu thoma yinsu gna zikif shiatang. Tafshin libyo milzu shil mkhi chicho nga fshachi kachan tsikha nga lar go.
2: Chizu shiku ne?
1: Thomar, choftin dv zhangar godun zhok chikul siv shachi zira.
2: Yang sira sa uzu shiji me jure?
1: Yo sa uku, yang akar dekhun yara lang tangta.
2: Chisir gu?
3: Alag lo lo shi chirgu chekim chen reta thangsh kolo ser nuka taranga thangsh kohko zgi chayir.
2: Dida chizu yinra?
3: Kan honchil chukwe shkong saad gyn, ta tang sang chirkin nyaa saad gyr.
2: Tamo chirkin zg mang zga?
3: Ta mang izu ta maasi, ta ranga ka tar sung, ayo ki ngang kwa maand, ta shayi chukh chike khotra siya.
2: Nga shayi chong chong zg shetang ta?
1: Ayi lo lo zg lang ayo shetang ta.
2: Ya.
3: Alar de khuang ka mabdana kang dengo, chirkin ta chu ngok chigir zog. Ka kambu kangra nilan yolong mertirk.
2: Chizgi tang ni na?
3: Aadzi kha tam nivlangi thangaa vyaqtangai khaa loozgan khoti kangaa cher nira makhi gisya.
2: Kangaa cher ju thangaa cher sungada.
3: Aalagandi tazo nge shorki jivshani, shetak kivshana, adi cherkin ngarwa uzu chamgi nye cher chigrar gamgi sara mantaqo aadzi isya.
2: O tam bagra kamba zongni chergen zig tantana injura.
1: Gabdeta gapu ngordo namloga. Anigra zirki ku lungo chanzgi langai kha chagtang.
2: Le chandoku.
3: Aro, shayi chu chik, taf shazga man ya, taf shazga man, taf shazga man ya. Chirkin ta changu thon tangri, nye satya me, sukhan, drukja me, nam yongni makhi, nam songni makhi.
2: Hine, tama yong jude.
3: Takar yong da yong makhi na makhi, nam yong nam songra makhi na makhi. Takar song te songgar, kangji zgin rong vyaqtang jina akhiriko.
2: Ta chirkin goham konizga me.
3: Chizka kopan ten tang ni na maki no mani kohum ta kun yo chura ayak kohjar gao chango mani margo garas.
2: Chizze chi ayak ten yun nira? Ta hama ku ta?
1: Nira hama ku aka dekho na ti nira.
2: Chizze ga?
3: Chirkin zeno nyurkin zero chirkin dur nga ma yo mizka chapra mani tsang mar kim mar. Ta chirkin mara chizgir seka ta ko ta?
2: O ta ko ta? Chirkin zeno nyurkin zero chirkin re ngoma she na kima re do?
1: Maan chiga ta?
2: Ta zina thang koli nang na nyao nura nyirkan rila.
1: Mani ta har nga ma menu.
2: Har nga ma menu chirkan na ta ula ma ngoma zik shira kopa me la.
1: Kopa me la ta nanang ranzi nama da ko shi nisi ya.
2: Ranzi nama da ke chi sirga?
1: Oo ku thang ni yong na zgan thong chong ma il. Thang koli ka nin choftan zgib zhang atang ra. Cho chirkan zgan chor sa che yo ta.
2: Chi zi yinjwa sirga?
1: O ta nyirkan yin rong chirkan chi tang cari. Har nga ma zgan marchi na ko ula ma mar zira cho go sik.
2: Oya, chumo nyan bu zi na.
1: Kacha tukchi konaran, choftin tukchi nribru kota.
2: Kanma jenyuwa wa sonu mna.
1: Harkima jenyuwa wa tas.
2: Taan nga ma shi gu, tani?
1: Ta akir dekhun ga kacha nyondu.
2: Chisir gu?
1: ཁ་མ་ཏན་ཡར་ང་མ་ཅི་ཇུ་དུ་གང་ནེ་ནང་ར་ངོ་མ་ཆོ་ཏན་དབ་ནར་ཁ་མ་ཅི་ཁ་གང་རྒྱེར་མ་རིག་ཐ་ཏ་ར་ང་མ་ཅིན་ཇོ་ན་དོ་ལེ་ཅ་ཁོ་ནམ་ནེ་ཅང་མ་ང་གུར་ཏ་ར་ང་མ་མར་ཅིག་ནེ་ཅིག་མ་ར་ཡོག་ཏ་མ་ནར་ཁ་མ་ཅིང་ཇུ་གི་ནེ་ང་མ་ར་མ་དེ་དའོ་ནེ་ཅི་རེ་ཏ་ཅོ་ཁ་མ་ར་ང་མ་ཅི་ཇུ་མར་ཅིག་ན་ང་ར་མ་
4: Tangır kımar ama menü diye ramak çıkın mağımd.
2: Yan ramak da çersin zıksı.
4: Ta ramak mantoğa tümazgı metasır. Ama marci kotak çat.
2: O ta ngumar ama marci nere?
4: Ama marci nutapkı yan lama masum.
2: Ta hopa çeçe vısın nere mu?
4: Ta ramak tümar çerçirtar. Goy marci mara çin yok.
2: Kama te moşşi mi ne mu gusav ka?
4: Ta te moşşi çan çan zıkı mı çoku mu?
2: Çıkıcı mare mu?
4: Та хавзин хэчин фсан жоқ ба яқ ким дэркин тин жоқ ба чен атанур лигсим кэг чуңнан зэрман зэртин кэг та семчин ди каси жи арсие
2: мома кхмек кма те чи кажир
4: акер де хун марар цуг мар цуг ар цэвни хчиг яралын тан
2: сени на
4: а сейн де инзо ма кирен дэн суни га чиг кани жи гон ула сауз гэрк
2: чо ди канын гу суг чегуне канын калдан юнру
4: Kemai nate hama ni kha tiar nga mas marti no ni tiar nga mas chi gi otina tiar chi sa ni marti tiar chi tsna ni chi chi go ya
2: ta chi su ni marti zira ki tsna nga ta chi na ra
4: hama ni kha go ani ga ton jin to ani ga martam ge na ni che ga fya su me ngo cha ji zge me
2: mu cha ji na ki ni
4: ayir gan sang lag chi ke lag chi ko ra lama hatang zge tar az ge lag mar mu Алга инди нарата утхта хнахэр мени.
2: Дигэ тутхара кэрсэнзга.
4: Лагди цара кари тоо чаттан тэнёни чик охшиг жооч иди дако.
2: Тэн усуниг варни та кача суматтыг юнга.
4: Аро ай лэг чикэр кача тэр тэр.
2: Ай лэг чикэр чэсэрга.
4: Шун лэг тэн лга майун дина тэр гамун дэ музыка хсор кут мамун жог музыка чэлё чина. Кэмати лга ма хур ко тэгэ.
2: Тэзу дэ на тан.
4: Nga lagati amag khamar ke matera amag leyo ama ama chomag randut chikin chertavrun khsol tavni
2: agami chiki usse tangzg samza
4: sanni matsalav shi tangzg shi tangai khambag chersungz
2: o tang uma usse tangzko
4: tefti gata to tghin rung khni fker tangjina
2: dengmo
4: sinchati do kushuk chochiz gona lagata khsochyo tig lagchil sat tangjina chermarin chiki changme
2: Мома лэг кэрмуши тангэ лэгэч тасэ тонэр.
4: Мэна дэ гормо гоно мэне гамуз гоно чэнда. Лэгэчлэн чэрэкко лэгэчлэхэс унэр чэва нгавжгэ ётон

0: Rusipi nangtun darg digiz ina chukha kapsuk zamche namba ngoftuli ina dartawaz rita gaja chi nyanku namba zuyang rang rang gar gakan sherso tong tambi che namba ga rang ga jig rgawa ra shtuwa miwa rang rang akar ga yilangu ki chazg mayo na nga yang shtig mani ga shtig nyon zina zga che namba ga nyanera maratara yang rang rang ga kar ga samsukun taisuk tisu ka govdi kashtarata nga chuga lecin tatum kangar kalamdi shigju ra tani terang ga chamba sosob jiri dali nangtun dataga Nyamlin nantan dataga nyamchu kachigi nyanju tang shortan choyi chuni nyamlin zi yonju taga yang ariwa zi shorafshan nudayin. Yadna darta dirangali cindi chamba tangbu lhusun kujja shalanga chanchong di naa chur ngisi shigju yil.
1: Dambi xung cigri naa gaitin lhubin dengju jya lamchu yun.
2: Dambi xung cigri naa chlua mebi ulorpuk jya xugba yun.
1: Dambi xung cigri naa gubr gawi gdami gha drachir yun.
2: Dambi xung cigri naa riwa gongwi huagsim jya rjuan hing yun.
3: Xosu kibji xia lang.

Yadne yi darta deringa le cindi chanba dangbu so zungkwi jixalang da khtong cim reishin jokju yiltaga chanbandi shtuwa yuli chanbandi nanga kabda yi jisir gu na yungkonga kabda ndatang tanbi rangmangara jik kasab loksa ka kabda yi jisir na yona tichil damzin gale cinda khtong kankar kalamdi kabar thong akho daga gona gergin garab shaka yono uchu mnyo riri rangnin ni ngu samdi ta jengkim kori yu songshub si junda ta cuwar ngi ga choka laglang yon ju ta nar ngu rangrang mnyo girwa tang rangrang chimtsang ga kori karga lagji ga choni ta jengkim kori yu songshub da yungu ni nyo riri nda mugu karga nda hizga yotang na zi na ti cheta jika rabgo na zi mara azu uchu riri ga rangrang ga karga ta na kori ki chong chong gu daga zangdra ga laka nish te songra ra tebzin rila daga rangrang rang sani zangdra yitang na ti cheta zangdra yi gu na zi mek daga uchu dargu dargang ra nda mu zu ti da li ra sigi arga je yok go je yok daga nyamang chosa nda sa ta karchang terang lhapar daga yarkan di uchu gartan di chong chog la suqa na bar na suqa nyamang chosa nda sa dani rang rang anji na yang jiga yerkur suopsang la suqa nda mun jogo ni damu riti tang na lalam chonu shechi na gajang gar ni gara vdagi ni dana karga vjepan ga shaba gangmang zga dhavi ni dhikhin jogo nara lalaz gam chonu shechi na aranga sikhun thongku aranga rab daga matu na jogo nara yo nari da chu tar gang na kar kundu tari dar kab lam juwa zum chonu shechi na da jiga nam da afso nari shza tang rche nari daga yunga jiga lamri lamni zo vayi ni jari zo shku jin randa yang jiga Rokhari zo sajindanda tamuyi nara karkarga ranga sinu kuu ranga chukchunu ta avdaga lecha tani takatkhani changmala suqa avdaga in jogon tamuyuk lalam sonu shechina ranga tagani sakchuk namchuyi tangan jogon nara yonudari taga dain sonu shechina ra shonga tondaga chongchong zuri chongchong dani vili ngohzami shongna ta chuu cheche zi nraptabga ri taga darta derangga le cindi chamba tangbu ndabje de chenambi kapar ngangargag tanga shorda nga cil hana Layang zga nyan chwee lag, layang da yinjinaag lamaa yang shing choraag lwa dambi jiam tsin nigi lang nuga. Layang zga yin.

Ya, zirdang sankunan jinaan ba, derang losu, derang lorin jirkili cing chanba gani ba. Ngagam chanag zhoni siyemdra ga chanba ndab jilan daga ni chu, shibab li tang ngani charlong zhong ur chim changgar mang zi dambu ndang ar gisi gu nuga jarchum da zirzak tang ni kabda zig yil, jarchum di yongkong jina zorun uwa yig cikbar yin. Chimchang da dugu chu shayi ga thubcha thukmaar si. Hama atang webchik waargam rinjin da thubsi thubcha lagxi da resi. Rikacha yuqay nifshali dali adriglam lagburun zig biwa da. Dani chimchang chimdag da charlong shungwa ni wali shibi semngil sili waarga semkhi dombi thubsu lagdan riri ga shayi ga maang waande aramangardo dambu zubdanga yuk. Daga datang aranginilam charlong ra chimchang chamtan diagmagi dali ni Chimdag naan baaya lagdar vishay chukhnugu, shirchungu vishay tab nga alang yinsi. Tani shibaa dang lhanda, zewaa dang rikhi jichun dani gomptab dambuga ngani charlong zhungdo baa dang. Tani rangayang rangnyila charlong ngang deftini dalini maa rgirga vdeshchinda chikhi ngonjir vishay baa dang nyamda cho shibi ju. Yang dagbi lhobso gashdawaan dabzigi dalini shayindi ngar likarga vdeytanga chimchang korigzi vtungiwa. Ndataqin itani kabdaayi ji yinsi. Tani tungu yinji na kirga kabdaayi yashtang lagbuzgin demju. Darshi.

나 당선 이나라다 위성 차단이 있나 톱자지 톱자 아시지 다 톱자 사기인 배지 어다 그치 두지 셰코노 터시 다조 돌메차 암두찬 더 차인게 나 두지 다조 아조 다가 녀가 사마란데 따라 고금에까 다조 차스고네 켜가 사마라 담무냐 두지 셰코노 터리 테조니 아드솔 따위 인제 나 지레즈나 단다 기찰롱근 다가 지와지 쳤던 다와그는 나 송이종노 디르크 어 다니터레 디안체니 지와세 체즈코 다가 다 dormetandani injana ta ta ga zo saman da kitsgdang dam ba shisa guni na ota jiwas khonam ba ga jiwas ekinden ota ta ga gergen nam ba jiwa atang za sekinden da ota ta ga samag nang tun te ku gun utari tian chen ni da sama tang zawas kun und da chartang ga da ji chig chig da azun dukshu chig chig sa thosa ga nya gra da ni zama sekinden da sama za sekinden da ota ta mo she kun ga tan ye ter a te tang na da da gun da tang da ta wa ga cha zre zna wo ka rg ni ga nang ne yang saman de la tonang shi da tang ga khir ge yang o tan yen da mo phan sam chwa dagyono da da gun da chong go ka te tang na da da ga saman di na cha zre de na da kong ni she kun de na zawa tang kom ga rg tong ja ga rg tam che pu na ngan di na ri te tang na da da ga kom la cha zre de na lok sam mang na chuk ki sti me na ang kom na si ki kong san di wa ta ngan si Та комс куну те инжезка танил та дага зо ngojuk thanin da mo namana chome ke yinara da ga tongwa tang tongja se che o tamo ga khag ta yang thani kugok a ta kom ga rgs cherwa se chen den da tongja se chen den da o ta tongwa se chen den da o tongwa chha se chen den da tan da zo khar ke nang ara kugonu jem chen tamo re a te tang na ta serkum shiwa na za tong te sa je tang thongje shiwi dimang Tando chansi ta, te tang na ta, dani sheko nuk ta ga sishkum sko nuk de, ta zo zatung nang na ta, ta ga sajira thongja sko nuk ta, zo karkikara ta sheko nuk tere. Te tang da dimang de ta chara sishkum zi ta zi ta sirke si. Te tang na ta, yang yongchok sa zapcha si, ta ga sishchila kuwa yang yoke si. Te tang na zi chartang ka samapchila, o ta zapcha ga riksa chirwa zi yang tkhera shenari. Te tang da zapcha sko nuk da inja zi ka ta ndawa li songi zawa nga tang chawa nga te si. O te tang na ta ta ga zapcha sko nuk da inja zi ka ndawa ga nang na ta ta ga zawa nga ra chawa nga zi. Ndawa ga nang songi zong nuk da iku ta gitsa long rika ga ta tisa rongi si. O tan di rgsa chirwa ta ta ga songo nu tari. Te tang na di nang ni inja zika ta ta ga zawa nga ra chawa nga di tang na o ta sama ga ta ga chang chan chan ru ra rgsa thamba songo ka. Te tang na di tang na dan di nyang a ta zapcha ziri o tige sheko ni jimtsan tamo re. Te tang na ta ga ndawa li ta ga songo yi zawa nga tang chawa nga te o ta di rong ga man chi char tok pi in jik tang ji kazi sa chak pi sama na chok. Ota daga huynchuk jizikin da ni ta jichin tang, zan tang, techo ni ta daga ndi kha, shi, namkirji, zawa nga tang si, techo ni zawa tang, dongwa tang, techo ni ta metok tang, jewa tang, loma chi daga jawa nga songyo pa li si jir gangyin pa hila si, te tang na ta chizire ta na tan dawa nang ni, ota men suwin do si, teke ta daga samanda daga men janiga rikindrayi no. Tanda lukurta daga samandi daga lisung tsovr shepi na da kage menzi nara chukno. Ta daga lisung la pambir shepi na menzi. Chartangay na azi menzi kono ra panajag pantukyo kas kono nangton rashigambab kono tari. Te tanga da daga ndani ta riri riri jinta daga changka changna charezina ta zawa nga skur tazo charezina ta jichen zina jitzi tangnu chambu ta jichen na tangsang azi daga. Ndiga riksa chirwa tsitang sago nun, ndishkyah kambu tinyang an ndishchen skog. Tetang na daga xsen zi na chirez na ta daga ndirka zi nuga ta azo gurin ramu, o ta daga zamba ramu, o ta ndi riksa chirwa ndari. Zamba zi zhugun ran ra ta tajambu tari. Teto ni xa riksa chirwa. Ta xa ingiz ka daga sanji jomdandi ka daga chartang ka xa gitsalong rika ta masa zi kagyo na mari zi ta songrib rika na ta son. Rita ra daga namsam toki xa. O ta ta zi ju ta daga mkse ka daga songyo ni tamo re si rita tige de kiwi songjian manga yo ka. Te tanga ta xi zi rita zo nirka riksa chirwa ti nang ka nanghin ta lang tangi. O khambak ta tor tangi ta zo karki kishen na daga nirka khambak ka nyanga vatsi sko ka. O vatsi ga riksa chirwa ta khambak ta lang tangna ta koko o ta xii tari ta kunjo jina kongni echi sheti ta zo daga rizu in.

Arota samaka archa yangar jam tur tang na yinango ngi chika na chowan ju gan jo zgen zanazi

Ronda yara te ega yaga sotra la ni go ta nga ta nga yaga chuk di ma u go si Haro ta chir chil na yaga chuk zi ra go ngir chil ta ab chuk yaga cham ni jo ba ya si Haro ta chir tig na yaga tuk zi ra go ngir tig shang adma yaga wa ni se la ya si Haro chur ta so sa yaga zi gan chi la ya nda mar te ega yaga di chin na chung ni ya si Alanga rukun tunga china yaga shang zunga tsaamu go ta tir chila na yaga chila kazi ra goz Haro ngir chila na arzu yaga jam ni joga ya ta chitiga na yaga di kazi ra goz Haro ngir tiga ni kuzaga war ni sila ya chorug sosa ngayaz gan chila ya zim